ngathi ngadesha ngadesha but desha king pico sam so baqeda singabhetha banonga sme ghost like gym mbambe yabaleka nanyeke lento ngayinxene imedak yangifuni yangifenza so iqeda shayengokuthesha